Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Maoy itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.